0: amna kwan so
1: abusuani ani a wuti ye maami wono ani nipa wadi animo ama o makwase sani nyina na yekoy ya na o manfo sabra ni ensesa yo wudi obere.